0: about Perte testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kabalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inabantayan ko ginabing horoscope ko. Titay Mingin, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amuna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ang resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukwaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mamijik ay naghahatag na siya din ang isang kapalaran niyo kung aga. Ilista niyo, inyong mga laki number, pati laki color, tayin niyo sa piriyahan. Basi magdaog ka mo si snack, kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungkol sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
3: Bow Puente!

0: Rambo, kaino absent ka na loot kakulo pa?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease kakulo.
0: Kaupay ni mo, permin na la. Sige daw, ispell daw itong ay mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lang o nagtaksakit.

0: Grabe pala eh.
1: Ano?
0: Matindi yung susipa kang ininom taka subangge.
1: Ano?
0: Wenta.
1: Say mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom taka subangge?
2: Ano sabi ko para sabi mo?
1: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom taka subangge.
2: Grabe?
1: Oh.
2: Mas matindi susipa ni Agong. Oo, ni baga, oh. Garo may nagubtik.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako, si Lito, 22 anyos, takandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana, nga ra. Rako, tibugas-bugas, sa guya ko, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rako, ang tilawan nga bulong, pero giti alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isaga na ipanumdob, takandun, eh, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining guya ko mong. Pag katong nabatian ko tanang sa MOR, yung Maninoy Wonderlana, hanggod, giba salamat kay Jaren nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag-uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tuwod, gibantan na ra. Epektibo, gibantan Maninoy Wonderlana. Ay, ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, royaguya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo na gitaguya ko. Hanggod kita na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talaga ilyen dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat may nabilin sa guya ko. Ganit na rekomendar ko kay kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ani!
1: Mig, mig, mig! Halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Ari ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala gina sinso?
0: Hindi ko pag-underestimate, le pre. Ha? Isa ko kabata, pre. Arat na sa UP.
1: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
0: Away to siya, pre, ka-eskwela. Kabaligya man mani eh. Ano pa bihay?
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
1: Ikaw ba si mama ko? Ang mamahalin ko habang buhay?
4: Hugo the more!
5: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga

0: nang inom, inom ka sa nang inom, ah, inom ka sa nang inom, puro bang giinom, magastosong ka na.
1: Gastos? Na teka.
0: Alam.
1: Magastosong ka man baga, sige mo bakal make up.
0: Na ano man, nagpapagayon baga para sa imo, ganyan kita ka mahal.
1: Ako nang inom man, paray ka gumayon, magkanosong ka kaya?
2: OMG, Beauty and the Beastie.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sa may nagmaoy ron, pati mga linggogoga. Hastang yabaga mo kanta, purya gaba. Yabag, yung kista ng yabag. Bisan siguro bang luwa na, pati yabaga. Ay, ako, kinsama yun din ang kanta-kanta yab. Ay, pag-ilong na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hang! Kisa ng bato diha!
2: Padamay.
1: Hay, kanar! Ayaw tago-tago, nakitanta ka!
2: Darling! Pagkanindan, ikaw na ito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindan, pwede magtingog, darling. Tintaw kayo. Abigin na kong CD to, original. Abigin na kong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilon ti kas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaog ka dito. Uli ka ba ang tingog na akong asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
1: Ah, mau ba? Alin din, kaya magduwit na.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Susundin na kita doon.
1: Ha? Huh?

0: Huwag balahibo ng paruta, oy. Hoy, parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon mo, tula ko.
0: Ah, ngigagod. Kung doon ano na kung birahon na imong duha katil, unsa may tabo?
1: Aw, agbong ko!
2: Pagamay!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahal na ninyo dere Lito. Uy, usahan man yung akong kwarta dere 75,000 raman eh. Tagusto raman niya remission good. Way hang niyo diha.
0: Agkuy, pasinsya kayo. Palisiya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok na na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Apa deh? Kapi lah kah? Mata ya kah?
1: Eh boleh? Mata ya lah mang?
0: Apa aku nak mata ya kah?
2: Oh ni bayan doang bungung. Dahil lamang natatanyo.
3: Joke only.
4: M.O.R. Good life. Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalo gali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigan gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Damian, nakaulang ka na naman sa agyan. Permina!
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: More sa tanghali!

0: kumusta isa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Ala, blanco man akon papel. Masi ang balo ni ma'am, nagsanda na ita.
3: Bow! What the?
4: Papadighay ka sa sarap!
5: Sa tanghali, araw-araw, piyesta.
4: Dahil ang saya,

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: I have a trivia. Ang isa kuno kaadlaw, may aras ang 86,400 seconds. Pianong labot ko? Sa trot lang? Makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko.
5: Salo-salong pang fiesta.
6: More sa tanghali.

0: about parenting testimonial.
1: Ako gali si Chay Angging. Naga sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di ba na speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na inang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod malasad to. Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagkatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. At ihambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Ah, pero nagabakal man sila gyapon pagkaon ah. Pero asta na lang dira. Why na sila sambisyo? Nalipay ako. Kaya mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR, akin daw rehab lang siya. Mga naman ako na. Mga rehab man siyang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan, ha? Wala na di mga palahubog. Tungod sa MOR, Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Parche!
2: Mabwente!

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala! Balitugod, anak! Sige, katuro-gutro! Bangin nagsweldo na kamo!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung kayo si Ibutyok, 24 anyos, sultero, isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Kaya mo na nga, do inumul, guro ka nako. Amo na nga ang kamot ko, hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako, kaya habi ko sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderland, ha? Kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa... lawas ko eh, kaga sa ilo ko man. Kadali lang pala siyang ipiktoya mo. Uy, ganyan ito isahan ka oras sa pag-after ko ng pag-apply. Nag-ipikto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So, namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang arasat na tuo ko nga ilok, subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So, balance na, no? No, kanami, ginsang ipikto. Kay subong maglakat ko, doon ako nakakamot ang nagabayaw. So, kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayo ng salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito.

0: pangarap ko, kumita ng 250,000 pesos monthly. Gaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!

0: sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuhok ang imuhang ngipon.
2: Pag-alaw.

Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Sa mga di ba kawang hinay?
4: Nanay Korta, imuha na na!
3: Esa!
4: Imuha na na!
3: Ako na kwarta ni Malita. Buhay na son lagi po ka na. Pagari ko ni Taya Oblasto. Pero nakakwarta ko.
5: Buhay na na!
3: Panamay, ang ako ang gangan.
5: Masa na!
3: Ma, kwarta ko na di.
5: Kwarta? Ako ana, imbin ang kwarta.
3: Para ni sa ako, imbin lang ade.
5: Ako ana. Ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Kwarta?
3: Ma, sa ako ana gibilin.
5: Ako ana gina. Kuna ni abrihan dito sa sulod. Kanindot ani bag, mahaluay.
6: Mangadlaw mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita dire nga nagdalag malita!
7: Lalaki nga nagdagan-dagan! Ano na di?
6: Oh!
7: Pan nga bag!
6: Tama!
3: Isa, sir, kana ba nga balita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw na gunit! Imuha ni!
5: Balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa ako!
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrehe!
7: Abrehe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, pusa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
3: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaluan na chip. Blind, yung gaya ko ng mga butangan ah.
5: Ay, dili. Sang blind. Bago na kong abot riya chip.
6: Ah, dili na. Ikaw ang nagulit. Imuha na. Dak pa ni.
5: Dili lagi na ako alagi. Kanor, di ba ikaw ang nagulit ani ganina?
3: Chip, dak pa ninyo na chip. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya chip.
5: Adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain niya, Kanor. Dili na ako. Wala ko nag-drug. Adik din gagawin na ako. Dili ko. Buhiin ko. Kanon! Gusto nyo ganun mo palayaso dyan sa balay. Mawa na pasangilang ganun mo.
6: Dakpa na!
3: Dakpa na! Adik yun na, chef! Adik na!
5: Kanon!
3: Yes! Yes! Nawala na yun ang akunggangan. Yes!
6: Naisa!
3: Yes, sir.
6: Namin nalimtan.
3: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime. Mag-uban mo sa imong ugangan. Tara na!
3: Ayaw, sir!
8: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Oh, praise me, sis. Nakalakadayet-dayet. Kay gusto niya ko nung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na. Sexy si misis mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Ah, pre. Naghala sa horseback riding. Adlaw-adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, bre mo?
1: Ah, ti okay. Ti nagniwang ni misis mo, pre?
0: Ah, galimbogan yung ulo ko, pre. Kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: May.
0: Puwerte!
2: Madamihan, sold ka sa tugtugan.
3: Let's get it on. Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Buti pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.
5: Hugot more!
6: Wala nang sasaya pa!
7: Pag fully loaded, ang kasama.
6: More sa hapon!
7: More sa hapon!

0: ay problem solving piyot.
1: Kanap itong 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Ay, amay.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
0: Ang pinakamasarap
4: na everything on it radio show.
0: The Fully Loaded Barkada Mix.
4: More love songs.
3: Easy.
4: More dance.
3: Yummy.
4: More rock.
1: Swabby.
4: Lahat pinagsama in one.
3: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
3: Wow. More sa hapon na.
4: More.
3: More sa hapon.
4: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: ¡More! ¡Sahapon!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasi ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Nye!
3: Maride!
4: My only radio! More music sa MOR meron!
5: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
4: More sa hapon!
6: My only radio!
4: More sa hapon!

0: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil, nay. Good to nga tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Mayo man to kay Gudong ang pisanta na kahiwit nga tigulanga ka.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
5: Hugot pa more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ¿Qué se puede volar este que sea? Lo, daremos este que es lo.
1: Pila mo na kung bayad man kano?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
1: Danghag man siguro ka? O saan ako pagbasa ng ticket ngayon mo naman yung ibangag-bangagan?
2: Madamay!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix up rock! Mix up rock!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nako'y 12,000. Ah, husto, kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mang Kanor, manghilam kong motor.
0: Ay, Bibi Boknoy, kamusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni akong helmet ng murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa aping ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo.
1: Oh, Boknoy! Nalagi ka?
2: Auntie?
0: Oh, Boknoy, abot man ka dayon. Abin ako gimo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din, ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, mo din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon mo mata ka, makalagot ni mata. May paywati kang ipahira mong motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nakilagi biya ko ni mo, Kanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan, nanay. Ibuha na ganin na tanan.
2: Mang Kanor, mahiram kong usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram mo na gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka hinungdan nga mo, ha?

0: Kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali. Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan nakaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kong kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko, no, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo kong kaon. Abi mo no sa batsang bagis, pre.
2: De, into up ako da. Abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka. Butiti ka. Ano mo ko hiluan?
3: Abaw! Puwerte!
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga na minsala pa.
5: Hugot pa more!
6: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: na golpe. Oh, Maganor! Ikaw ba? Kung sa man to'y magigatag-gatag-chismes na pisot ko na ko?
1: Unsa?
0: Pagtarong storya pa ya?
1: Wa ko nag-iuna naman, Maganor! Wa ko nagkatag-katag na pisot ka! Ang akong ingon sila ha, ngahapit na kang tuliun!
2: More suck up beats.
3: Let me take you now.
2: My only radio.
3: More suck up beat express.
2: More suck up beat express.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya, kay siya, si Mang Kano!
3: Tukoy-tukoy-tukoy! Asa naman tong akong iro? Blackie! Blackie! Asa man to akong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to na rin ha? Kibuy anap po tong akong iro ay. Kapoy na ba kayo sige gukod-gukod na tong iro? Bisag asa na tong malibang, pataka na tong pangihi, pati akong habol giihian. Kanong kibuy an magutong iro, apa? Tukoy-tukoy-tukoy! Blackie! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
2: Ay, Kanon! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
3: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
2: Hoy, Kanon! Gibuhian ako yung muhang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
3: Wala, darling, oy! May ragyon kayo mong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit kay way exercise. Nalipay po ko kay gihian niyang akong habol. Eh. Dugay na po bayawan na labhan akong habol. Eh. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka, darling. Pandamay, wala ka itong akong iro ron. Ikaw dirita na ito sa mga stambay sa kanto.
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

pang halaman, may nag-aalaga, ikaw.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko, forever na ang saya. Pero may time limit din pala.
5: Hugot pa more!
6: Now back to the music faster.
7: Ang bilis!
6: This is More sa Gabi Express.
7: More sa Gabi Express!
6: On My Only Radio.
8: My Only Radio.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha!
1: Ikaw nalang pinche sa driver na lang.
2: Di ko, oy. Ikaw lang, God.
1: Ganong mauwaman ka?
2: Ikaw, be. Ganong mauwamasag ka?
1: Amaw na. Mura magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
2: Aw, ani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
3: Noy, plete duha. Kabagyo, lugar lang.
4: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on my only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Nye!
3: Mara!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, umusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Eh, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kay mag-selfie ba ako daan sa ko ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko.
0: Ba? Uy! Chicken cordon! Tama-tama. May nalangyan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kauno na ako niya. Kalami! Chicken cordon pink!
3: Kanar!
0: Panamay! Ang ako ugangan!
2: Anong ikaon ba naman nang ako ang chicken cordon pink? Kapano ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab! Sirok nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na ko. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon plank kay basinunyag na ni Hilo.
2: O si Hilo?
0: Tidon, usur bang Hilo rin ba? Tilawan pa na ako usab, ha?
2: Unya?
0: Di pa na ako malasahan, ma.
2: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako ni...
2: Unsa na may gibati ni mo?
0: Ang disabor di action ko kalipong.
2: Ha? No, yun eh. Punta yung inamong tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
2: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon, Ana. Unya na, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige, ma. Magawas ako, magpahangin sa kong sigawan.
2: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concerned na kayo sa sakuha. Bukong lang na ipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-silpin ko ron, Andy. Naisahan na po kung atong kuro kong huwa to. Kanor!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Miss, may anak ka na, titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Eh, kaya sa pamatsag ko, akon ka na, do naangkon na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka-pages?
0: Ha? Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado? Tantay Kanor, ang importante, kompleto ang atong pamilya. Ang nagkaigugma ay ta.
1: Panabay!

0: is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
3: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pwede.
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Asa naman tong ako sunoy diri? Ako para ba tong itari rong Domingo? Kay dunay dirbe? Naaraman ganto diri ba? Bago ragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na, may tukar na po ni mga kawatang sunoy diri, pabarangay kong yun na. Makadakop na yung kawatang sunoy diri, kanang nanguha sa kong sunoy, butlan kong yun ang kamot, pantay lang yun na. Sana magyuto akong sunoy ba? Kahit sa may nanguha sa kong sunoy! Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
2: Hoy Kanor! Sabadya! Ako'y nagsamaw si mong manok! May pa'y mong manok no, nagikaon, kami wala! Usam na ito'y mong ikaon ganina, mautoy mo ang manok! Nya, palang ka?
3: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling, ay. Daan paligid yun ko, bantong nalamig kayo. At ako, gineksunoy ang imong isabuan. Lamihan yun, hindi mo mulutong sinabaw ang manok, darling, ay. Mas lamig itong ginaghani mong kamunggay at itong sayote. Wala ko itari ng Domingo.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo!
0: Hugo! More!
4: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh!
5: Hugo Tamor!
6: Easy as 1, 2, 3.
7: Ang sweet talaga.
8: Para lamang ABC.
7: Pag MOR ang kasama.
9: Kapag may you and me, there's more.
7: Laging it's you and me.
9: More sa gabi.
7: Sa MOR, more sa gabi.

0: At last, good morning.
1: Good morning, Sir Canol!
0: Kinsa sa inyo nakibalo kung unsa ang Minimize?
2: Sir Canol! Sir Canol!
0: Oh, apyon.
2: Minimize is the girlfriend of Mickey Mice!
3: Magamay sa butaka!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Nyong, ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
2: Ano ang problema, oh?
1: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami Tani kido suspense ang iya title.
2: Ano ang title niya?
1: No ni man lens cleaner.
3: Abaw! Puwerte!

0: Tutok doon koan, mga bituon! Asin itatao ko sa imo!
1: Pundoda? Day mo nga ni nadudugol yan na luknog mo. Bituon pa daw?
2: Ay, sorry. Day ko aram, luknog pala na gusto mo.
3: M-O-R for life.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sagabi
5: is on M-O-R. More sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Dire, day.
2: Wala ka nagkuha
3: sa lang TV, Dire, Brad.
4: Uy! Sanay kay bago ilang bidyukihan. Okay kay ne.
5: Sir, ano yan ang yung order? Tolo ka beer o isa ka lady strength.
3: Uy! Anong naamay yung lady strength? Kasi nag-order yung
2: lady strength ba?
3: Kasi pera kong order.
6: Oh, pera ko na ko
2: na ba? Pera kong order ba?
6: Basig si Mangkanur.
2: Basig ikaw, Mangkanur.
4: Pusay ako. Paimnon ko yung lady strength, kalalaki ko. Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo.
3: Okay, bay, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga gladys drink din yung mga aktor mga tanan? Upat ka bo.
2: Upat ka bo?
3: Alis din na isa ka beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Ano kong inahal?
3: Tali, dirigang. Kandi, kayo musabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulo na ka, chika babes. O, usa ka aktor.
3: Aktor? Oh, kinsa ba yung nag-order yung aktor? Na, kanima nakuha ako?
1: Bitaw!
3: Na, labaw na ko! Kanima nakuha, di ba, gang?
1: Siyempre!
2: Ah, mas labaw na ko! Kari ako ako!
1: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basis si Mangkanur!
4: Oh, sir ko! Kaloko mo sa kuha? Lalaki ako ni Ron nga. Lalaki mabog ko? Kaloko yun mo sa kuha ba? Kaloko yun mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha! Pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko yung gas ko ba?
5: Sir!
3: Abay, pag-ausan na lang na, abay. Pag-ausan na lang.
6: Pasinsya na ka, Mangkanur. Sige na, mag-bijoke na ta.
2: Oh, tara. I will survive mo, Danny. Kisa may nagpili, ani?
3: Nambot, eh. Kanta, bro, I will survive.
1: Uy, wala mi, ana. Na, wala dyan po nagpili.
4: Uy, wala po ka nag-orderan ng kantahan, na.
2: Oh, naana mo, Danny. Mangkanur, ikaw nag-request, ani?
4: Usay ako. Panabay, itugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta, pakantahan ko ninyo, ana. Kalokong yung Moskwa ba? Kalokong yung Moskwa. At first I was afraid. I was petrified. I'm thinking I will survive.
7: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Mangkanor, kapano ba kasot chismis karon?
2: Nado depre, o sino chismis karon?
1: Nga doon na daw, bayot sa tong kampo.
2: Bawa ba? Kisaman, kisaman!
1: Pakiso! Sultianta ka! Yeah!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi. Huwag ang mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Huwag na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag huwag ang kasiksi, manani nila. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matinga kong darling, wala nag ihulbang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksik, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, pa naman, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugag tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantog ra mabilar ka, unya inig ka buntag, gahil kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayhana ni tanawa na ko, darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwawa ng ilang ibang buhat. Na tanawa ng isa eh. Na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yun, darling. Oh, napaisa oh. Kimpi, kipa ah. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayhana ni. Kaya ilang mga pictures, wag yung pulos. Pang-ireson ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wag naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos, ha? Sige. Ako nang i-post sa Facebook, arong ibaligyan ako ni pagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
0: Daling, ayaw, daling, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kagkuhangan ka.
0: Maloy ka,
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Mabakal!
2: Ano? Ano si mo?
1: Ikot ka mong asukar!
2: Wara? Wara asukar?
1: Asin, ikot ka mo!
2: Lalo na asin, wara man asin.
1: Grabe man ini, tawyo, ikot ka mo!
2: Wara man tawyo, wara!
3: Anong klaseng tindahan ini?
1: Natade, baka mo magsara!
2: Maski kaya kandado, wara kami!
4: M-O-R For life!

0: kaayong kanur, mangharus gitu karun sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung mata, bright yun yung mata. O sa man nga subject na?
0: Cooking! Mangharus ko gamungay!
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Biarap giburut kampunap pangay ngarap parap pinuksot letram ay 24 ay biarang burat birap papam birap up duray na bingo.
3: Yes bingo, yes, bingo.
0: Pinawag si Bingo si Jimmy. Ano ba?
4: Kanor, mangulit na lang tabigay. Gutom na kayo ko ba? Pagdugo ka daog. Kutoy na nitiyan ako.
0: Ba, kumuli ka. Sayang kayo, kamay ng antos lang na anam magyod na. Sa Bingo, pag imuhang time, tanawar. O Bingo lagi ka. O, kada sarang bulay, buhan na na.
5: Letrang G, sa Sintay Uno.
3: Bingo!
4: Bingo! Anwar, hudyog ko ka na umbay na unta na niya.
0: Antos-antos lang, kamay ng antos lang lagi. Sarang bulay, buhan na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosiris ako para sabay na lang tag uli. Kaya naghulat na si Darlene, nag-text na.
4: O sige, balik may dayon ha. Ay, murag lain na ako paminaw. Ay, murag na-aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pa-jog ko murag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod baka daog ani. Ingon si Kanon, ulat na nakok na ako na ni Bula karon.
5: What? Letrang B. Yes!
3: Yes! Bingo!
6: Bingo!
3: Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Buwan ako kapamaho pa ni Untog pa ni Hapo.
0: Uy ma! Uy na! Nakadaog ka ma! Usa na ba ni kao na ba nagbingo carding akong gangan?
4: Kanon, gigutom na ko mong kikit-kit na akong bingo card. Niyapay pula ko na ning tunlon.
0: Nagkuro-kuro na, napas mo na na yung kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo din ulang bingo.
7: Binabali natin ang mga night shift.
8: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
9: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
10: Tayong

0: Touch me.
1: Usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
2: Kano, dinitagi o.
3: Kasi pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
2: Pandamay.
4: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio. Easy.

0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi?
0: Siyempre, manong mababa. Alam, magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako magsakat? Sa taplod?
2: Grabe pa sa'yo rin.
0: Taplod?
3: M.O.R. For life!
4: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes!
4: Aba, in the mood sa duty ah!
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsay, nahugat ako pa. Kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kipabor kayo kay Tuwag Manila kung sa iron.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Shot!
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to para way sabit.
2: Pantik na brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlok?
3: Di man ko parasimo nga iso. Padamay, nagring nang akong cellphone. Mag-video call naman sa akong kasawa. Paghilo mo ha, imog saba.
5: Hello, kanur. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Dut-dut man ni mo cellphone si Muhang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Muhang Nawong. Basi nagpawadlong na pagkadira, kanur ha?
3: Wala, darling, katulogon na lagi ko. May ngit-ngit at itadari. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling, oh. Inamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Nga huwa ka naglaag ha? Pantay lang yung kasakuha.
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Woo! Pabor na ka-stone, man.
2: Padayo na!
4: Shot!
3: Kasi oras, Scorpio, nilaw na. Scorpio, ikaw alas itis buntag.
1: Kanar! Alas siti sa buntag, nagiday kay balak mo ulit na.
3: Mandamay, ang akong asawa.
1: Nagtukag, wala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Dali, dire!
3: Agay dali, payigo! Agay, matangkag akong dunggan!
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Di yung kumadlok mahulog basta kauban ka doon. Ha? Ano man? Alang kay kung mag-uban bitaw ta, galutaw-lutaw yung ko ba?
1: Ana!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR!
4: Tayong

0: MOR, my only radio. Binabalik natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: birthday mo man kagabi, ti ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre man?
1: Ah, pre, ang pag-birthday ko kagabi, simple lang pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti ka gali, pre.
1: Oo, pakikita pa. Pata, pata bla, patayog tayong storya. Piyado gid, pre, piyado gid, way-way gid, pre.
0: Aba, puwerte!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Good news para sa mga labandera! Yari na ang habon nga para sa inyo! Usbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Usbong Detergent Powder and Bar. Do magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan ingredient, Usbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Eklas, why do birds can fly?
1: Oh, kay doon na may pagko, Sir Canor.
0: Very good. Nanong mukhaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, Sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan mo ko sa kong katapad, Sir.
0: Pagdaman.
2: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you, ma'am.
5: Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding, kay kinawatan man ina. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Right.
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Ay, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Ay, may gwapag, may sexy naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mangka Norbaya, huwag yun ka na otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tikatong may aging adlaw na amang kay Kuyog driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong gakunot kang ang naong.
1: Ay, si Mangka Norbaya, unsa bagoy driver nga, akuha man tong bana. Imong kumpari, good. Si Boy Salto.
0: Oh, God.

0: nga, Chip. Una ang violation ko.
1: Oh, day, man.
0: Adik mo niya, di si Chip. Kaya nga, mo ako pinara.
2: Oh, nata. Bawal. Chip, bagay ni. Masakay ako.
3: M.O.R. For life. Ready, set, more. My only radio.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더몰
0: 구글 더몰
4: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak nga lifeguard. Kit adam na minsan ngay. Dati nalmer sang apulo da. Injak amote aramidag.
2: Nye!
1: Suti na ramid ko, alphabetical. Kanya ngay, natay ni Zamora.
2: Ouch!
3: Maride!

0: Ayo, ayo.
1: Yes, Mang Kanor, unsay ato?
0: Muchacha ka day.
1: Yes, Mang Kanor, mutanggo og bubugi pag yard.
0: Ay, amay.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umay!

0: Yari na ang motorsiklo sang banwa. Hagonghong Motorcycle, ang motorsiklo nga pwede pang negosyo, pang karera, pang eskwela, pang forma, pang kolekta utang, pang palagyo sa utang, pang panubo sang blood sugar, kag bulong sa rayuma. Hagonghong Motorcycle, nagaandar sa gasolina, ininit nga tubig, ihi sang laon, baterya sang cellphone o kunrilo, nagaandar man ang makina kung lampusan. Hagonghong Motorcycle, kumpleto sa mga high-tech gadgets katulad sang digital thermometer, blood pressure apparatus, tangke sang oxygen, respirator kag built-in wheelchair. Hagonghong Motorcycle, dali na kang magbakal kung nagapati ka sa tikal.
1: Mga DJs na makulit.
2: Hi, Kuya!
1: Tugtugang malupet.
2: Ang request ko ha.
1: And all the information you wanna get.
2: Samo.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Buti pa ang elevator! May GF!
5: Hugo pa more!